0: gavumba.
1: Olwo.
0: Buli muntu damu avumbula essanyu nga simba ekutuusako faino. Yanneeyimbira byange 2026. Abaana mwenna bavumbyevumbyemu mu myaka.
2: Olunammwe lwe tubaalula mbyensanyuka.
3: Akalango kano kakusaba okola ekintu kimu obeereyo kavumba kw'olwo mu bituli byereere byaka byereere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika. Tobuuza bya ssente ojja kusobola awali simba mwenna musobola.
4: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulo ng'ate ali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
5: Muzeyi Katulumu oli muzibu nnyo.
6: Nonekanga nfaabi na noonye vuna omusulo, kumbe gw'ofuna dda akakodi akalala. Laba wootameroni zange ziringa butanga, emmwanyi zeefaananira zityo zityo. Laba ennyaanya zo bwe zinyirira.
7: Leka naawe, gw'atamanyi ku kigimusa kya bimo. Kigimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana Share.

0: Uyino kwambala engoye okulaba nti eddagala tiriko. Yelo utakosa lero nzo fuyira emyaka gye 3 wena nibaga gwasingo fuyira. Nechinzo kutwalira emyaka emirala waizo yite emyaka 10 nota kufuna endwadde zo waito subira kufuna nenga zonna za vira dala ku exposure gye wafuna ku ddagala.
1: Eso.
0: Eso.
1: Aha. Kakati Joseph.
0: Eso.
1: Mudachi kazino etane sigadde.
0: Eso.
1: Bubaka kibo ine eri awuliriza.
0: Wewawo obaka obusinga bwentunulira boli yao mu kiseera kino kongera kutanya ku nsonga tuba tuogera ku ddagala waliwo ekibuuzo ekitazze mu mbeera eyo twajjukira tuze tunyonyola eddagala enkozesa yaalyo likola ki lyabuuka lya ndwadde likola litya formulation gye lijjiramu ne tumanya akapande kubeerako kapande ki then ne tujja ne tumanya tuli kalibuletinga lutya okubalirira obulungi okukekkereza n'okufissa obulungi tuleme kufiirwa then obukuumi eri omuli naffe abafuyira eddagala tuyambala tutya era tukola biki okulaba nti omukuumi omufuyizi asigalawo nga ali bulungi environment tugiprotectinga tutya kwekulima kutuyita sustainable okujoberawo myaka ku myaka environment ngeri happy fa abali tuyina emmere ate nawo omulimi ngaofuna sente zo naye kakati tuyina ensonga y'ebintu ebitali ku mutindo ebintu ebikolerere ebintu ebyefaananyiriza ebituufu bantu bangi baguza abalimi oba bakuwa ebintu nga tebiri ku mutindo bigenda kendeza amakungula go bigenda kukosa ennimiro yo ate oba oliawo nawe nyini bijja kukubeerera bya bulabe wankubadde olusooba tugamba okwesabika naye ate eddagala liba dangerous nnyo eriba litayise mitendera kubanga ogenda okulikozesa so bantu bangi bannakigwanyizi bezaako okutabula ebintu ebifaananyiriza ebituufu nawe omulimi nkuwabula ngewa amagezi weewali okugula eddagala epime kuliwo opima eddagala tomanya kyo kidomola ekyo kyosanze mu hafu tomanya ki kyebayiyemu nzoba bayongeddewo amazzi oli buli waaguzaako baaguzizaako nga topinga
1: so eddagalamunoddyewala
0: ate ekyokubiri buli woolijja mu oligino konteyina gye lirina okubeera nga lisabikiddwamu ebaamu kemistry waali asobodikuuma nga liri stable olikuuma ebbanga eriwerako mu cupa eya minowota ogenda kwesanga nga likuleetedde obuzibu so eddagala tutaizodireta muafulita eddagala ly'omuddo gilaimaka waali muafulita eryakasaketi akakota weriri siraba nsonga lwaki atogenda n'opima eddagala ne bakuwaayo tugeze kota ate nga ebbeeyi emu negiwandiguze haafu n'ofuuyira eddagala nga liri kuoligino oleme kufiirwa eddagala ly'obuwunga nalyo ntera okuba wabula okulipima owetegereza eddagala erigira mu poches nga lya kiro kota haafu ekipapula ekyo kirina tekinologi gekiri kibako leeya nga 2 ekya siliva balina engeri gye balisabikamu nga tekiyita mu kitangaala kati gwe balina kuguza mu kaveera kagenda sika oluweweevu akaveera kagenda oluusi okuyitamu ekitangaala oluusi akaveera kagenda kubeera tekisika kasaanidde okutereka eddagala eryo oterekereyo wiiki emu wesange nti eddagala eryo liba lifutandika okunaabuuka fuyira ku birime olaba terikwata terikavaringa teriprotectinga bulungi mulimi oba okosa nsawoyo mulimi oba okosa mutindo gwa makungula go so tulina okwewala ensonga eyo tukendeza ate n'omukisa gwa bannaffe abasobola otuyitako nga bakola ebifaananyiriza ensigo bazikyupula otakulako olabe kodi eyo ogiweze ku 6360 obubaka bwekuba bulina okukwatagana n'ekiri ku lebo y'ensigo
1: tubana bingi kadde ke katusalako
0: obubaka bw'obusembayo
1: ku 0775 7 8
0: 0 7 3 5 4 0 2 5 tusobola okwongera okuwayawayamu sindi kuba bakaba mu WhatsApp naddala ennimiro nga bwefaanana tujja kuba tukuddamu okulaba nti nno tusobola okuyambako mu bisoomoozo byofuna mu nnimiro yo bere bulungi mirawo
1: omulungi awaliriza tetujja kusukawo program bwetyo bwebadde tova ku lubogola Simba bingi bikyajja.

si buterevu nyo chali kushenda musamba kasakali musatu femu mf radio simu prokome nunje demba kaimbo kawidabulu nyinyo maulana baine nge jibazi suntu debi gamba unugandi chichi chino nenga chechuche nyini nyini nyini haa bigenda mumaso mkuangalia Uganda binji nyo tomalao tomoni omusoga akobati kamala bino binyuma awamu nadalanga tibikubye gwe mutima nebe bibanga binakubye gwe mutima nawo bwali mukasonda nga we unise na ye nakuzino tuga mantino bwadiba buli muntu aseka za uwe eh wetu betwa olaba batugamba bwetuge lokutulira gave chankwanzi baganti chankwanzi no wanted byali byangu nyo byali byangu na kamna kutuna ketondo kata chichi nti omukuru oba antamongo yatandika doko positioning mungeri ye okulabika nga batu kamukalukali kwa gama nga ina chakozeo chiriwa mbuya sisi nka na haba pia be yasokela ku bapia na haba kati msoke mje mwemba andaba nga baba loze ne mjia wano namba lengeza eche miyako msavu mbubu abalengeza echo msavu chizibu nyo okulabi kanga ateba wakanyabaga mbukandi fababadibali yobubi ya tetu waka ingi na mabanya tupate tuina manje miyake vige yonge demu au tupate tuina chetu chuseku ania inzo chiwakanya kubanga ni mbuda mbakade mbukadibaga mbukandi na ita kaguo kuda na katiba mbanda yonge demu jinevidi au mbaa mkola awono ate tewera binanti nate bamaloko bana ba parliament ebi atinowe lumkulimbiza ba mugati mukuru wanola ba wotya inebili yoba yongeddeko kuva ku 5 obato umudde mu kuchagulanya obato umudde mu kubano ba chibana ba abakoga abakuba akasheta akanje nyu erawo ngo nyima kadi ngo nyima buwagize erawo mawa bagirawa Bina vya mbade mlooza Bili asatu mugumu okulonda kakati ya tono ye mbu waluwe chitembe mbu waluwa chitembe itamundeyo munda zibere bili asatu mwesatu kati uluwa baba lampichi ngamba tembe ita visinima kweka kasiza dala mwaluwe mbongeza manu na wanumba mkongeza ulabotia kadi ya speaker welango gamantino nchaji hili kakabusa busa jitadeko bugalobu toa butini njikwati deko dela yona bae wina anayo mba mkongeza yu kare awone tulabikanga tutambudewo tunabi uya wadibaga taduki ya fetuja kumama tunga femagule kumama tutegabana kufuru nujiba ise weekend taxi lewa gamanti nita ya genu kulang nungali ya alisiri ya smau na gamba unu maune mwendo unu bavweko kilegeza na imu bazi wa mipira bazi wa mpichi tujia kubatu chila

0: kale awo nikanveo tugenze wali mukanyomero kafe tuingizao omukugu
1: mukugu soko wandike soko wandike tukaga mantino omukugu bobo wandika ne message yita ku 0 musanvu musanvu 2 0 musanvu musanvu 2 bina 10 bina 8 mfuna bulunyo kukoboina okuyitira musanvu musanvu 2 bina 10 bina 8 ate oyinza oganti anze yate sina manyi mwekwasa nnyo kakati ngugamba nti ate ninawo airtime lana nnyo wokusindika simanyi sina minutes kakati nawe kanji huwenu kakati gosobola okusala wono ogamba nti nosindika ku 0 musanvu 0 ne 2 abiri munana nkaga mwemu 0 ne 4 oba oyinza zitwala lumu ti 0 musanvu 0 ne 2 2 8 6 10 4 kitegeeza nga tugendera awo wenyini nyini naye ngonagambye atya unagani usalongo ku mukutu gwa lubogola simba empologoma y'eddembe kwetuli nnyo nagamba nti no omukugu atubuulire ekyamakuba ago ge mwogerako ge bagenda okusalako ge galwa tobaddewo twagambye amakuba ago gasalwako era nga mulina okugoberera abasirikale abatrafiki n'abatali batrafiki ngekyekiri tulina okulayiza mukulembeze wa ggwanga nti tugeze mu nguudo zonna ezikutuusa wali ku kisaawe ky'ekkolo ezimu zirina kubanga nzigale endala nga bazikozeemu diversions bakugamba nedda wano togenda kuyita wano mumenyere wali mweyongereyo mpaka wali ofuna bulunyo bwebityo bwebirina okutambula temulina kubiwakanya ate temulina kukola kutya naye kale katulinde ebinaddako tulinde ebinaddako kubunabo bino nga Mandela aleese naye ebirala muko naye nga Mandela alina watuwadde wano ndowooza munti yabikubye Mandela yandiba omutuufu awo linda nja kubyogera ku saawa eyokubiri naye nga Mandela wali namuŋona tukutumiddeko nyo tukubuzaako nnyo webala okubeera ku mukutu gwa lubogolasima empologoma ennungi y'eddembe naye nga badde atubuulira mungu zaafunye wano kale tewali mutawaana Mandela wandawa nedda nedda sebo omukulu ono omukulu nedda wandawa atuwadde badde ndowooza Mandela ŋŋenda byogerako wali ku saawa esembayo ŋŋenda byogerako awo nze bwino jajendi gwendeeta mwene mubeera ku byammwe naye nga Salongo wali ekiwoko tukubuuzako nyo tukutumiddeko nyo balukubira ku mukutu walubogolasima empologoma ennungi y'eddembe weebalire ddala ddala okubanga kwoli nnyo ab'ekiwoko bali batya kale ye agantino kwali nnyo kale kave ku namba ezo onagamye no Salongo ensonga yagisoma yagimulungulula dda situyinza kugiddako tugenda na kiba kiyinza okuddayoko ekipya ebikadde tubireke mumpe meseji empya onagamye nosaalongo ku mukutu gwa lubogola simba kwesiva webale kutuweereza nagamba nti no ogambye otuwadde faino za neyimbira byange ate ezo kwesivira ddala nga kwotadde ne engule ate okusinja ddala engule era kiringanga ennaku enkwata ku bano abajjonkera mama fina waffe abo baba bankozeemu omulimu ogw'okuwulira obubi mama fina wange ayambye eggwanga bangi nnyo nnyo nnyo nnyo naye abamusabula obusente buleme kubeemazaamu kale ayogedde n'agamba nti yoye abamukuba n'agamba bamukuba lwakasente nga bakuba mama fina agambye kasente kekabeemazizaamu naye nga mama fina omulimu gwakoze ettendo tegugendeka n'agamba nti no olaba oli abubuka biswa naye ate nkulukuku olaba yalemu oli eryamwetaddeko ennyo naye ate ono bwabaaga akyamubulamu kuba luli bali babiri bwabanga achamu bulamu atenga asika domu hajja kumuulira jamu yola kanywa sitegedde nono science ali mu message eno nenga bwe kitobe kiri nenga mwebola okubira ku mukubalo bwa simi program nuje ulugumira mudembe aganti mama fina tiyenka nikane bo wabera mu Uganda ne bo wabera bulaya omuntu yenna yenna bwaba ayagala

kino ugambo tiao haba na baba de class mwena mwena mwena tupatumide konyo tupabuza konyo. By the way, ingini yobuze yobuze ni si chitegira ingini ya medi ni tuja kubanga tukufuna bwetu mpula mpola mwebolo kupida kumufuwa lupo glasi mpulukome nunchi ulukumila mudembe echo wechi tupe chitambla saidi eyo ne saidi eno mfuna wechitambula saidi zombi eyeyo ne yeno kale chutuye ongedeyo awono we twogerera nga tutandiseko bye mwasabye oba ne bye musaba nange kenyine tima eryange ninaje nalireka sita nalyo nakatono sidinina ebyafayo bina kyebyogera eranga bigamba mbu president w'eggwanga lya Uganda avuddeko eranga yagenda okuddako insonde ezisigazigamba nti yabasibudde ba minister nemnai mbu era bucha lubanga lwa mindi abakulu president bulwa bayita bano ba ministers mpao kamere kasigala mu state house tewaba kasigalayo nibekabaka kunku nebyafayo biganti kumulundi guno siba kubanti emere yafumbidwa nga nyingi nyo neda na ye emere mbu bagiridde nge mitima giba kubajebe eramu yashigaddu nga febe tukozesa ebintu ebiwera werako ebigatuwa omulundi guno yabadde Sekanyolya natubulira ebyomusteti house bijja tubulira bya kibuga mbune bifananyi byenyini binyuma okufofi bulijjo ku mulundi guno ebifananyi byalibanga byaganye muko wadde nga byonna babyekubiza emmere ebalyane bekubye ebifananyi kati ng'emitima gibakuba gibe mbu bwe yamaliriza n'abasibula n'abagandi mbasibudde okusinziira ku Sekanyolya ow'ensingo empanvu bavuddewo nga baganti nti omusajja mukulu ono w'enkofiira bangi ayinza obutabakombya ku kafo tajja ba konsideringa abamu byafayo biraga mbu ayinza obutabakonsideringa tensionis zabadde nyingi nyo obunkenke fanani badde babyekubiza naye nga final cabinet mukulembeze nga yabikubiriza ebyasembyeyo kyemisana nga bamaze okikavula embeera yabadde eri awo etyetyetyo ebyafa ebigamba mbu bwe yamaze okubawo ekijjulo yabaagaliza obulamu obulungi alyoka baga nti mbaagaliza obulamu obulungi mbeere bulungi abamu ne baga nti tuyinza obutaddamu kutula naye okugjako abo bokka abatona banaba balondeddwa kakati ebyafa ebigamba nti akadde kano ketwogererako shoka wevuzizo mubano bano ba ministers ya political koido zigamba mwami 7 mukati kirabika yaitana akapapula akaliko ba minister bapya bajutu byanga bukijanga mazo kulayira mbu bakitegedde au wenyiri nyinyi bamaze okulya ekimere ekyo kyabalemye nga kyekibasibula ba minister bakitegedde nti ebintu bitabuseemu era ayitana akabazi mbu era iri ali wiringi okukateeka mu cabinet oba oyo yenna bagenze okuvaayo ng'amagulu gano gabafambye sajja omukulu w'enkofiira akabazi kayina kagenda okukozesa cabinet mbu kino kyekyatuligalinze panic kwegamba kyekya bantu batandise dda njogererayoko nfayo nyo okulabikanga nange kenyini munange nkomawo omwezi gwange ogusooka kakati awo kitegeeza nabo bona tibamulaba balina okunoonya agira kati bakadde robingi banteekeko nyambaako mbu bwekitabaki nekuludde oluvuganya gavumenti waliyo abateeze banga lyonna lyonna babadde mu opposition naye nga bateeze bwa minisita tusaagana bonsibo bakola robbing mu ngeri yaabwe gwoyinza okumanya ebigenda maaso bannabyabufuzi abamu bagamba waliwo olwowemu

ziweze esawa satu ezo kumacha agona kuruwaliro mwasuze mutiano banafia batuliriza maulile mbufunze kusedumeru gula simba nzi matinyama iko chigongo minister wa government ezebitundu mubwaka bakubwa buganda wa Joseph Kawuki agugumbu dababaka muparlamenti abava mbitundu bya buganda nadala kukomya okweru maluma abase wansi njawukana zebibina byofuzi bakulire wamu balabenge jiba inzo kutwala ekitibu kyobwaka bakubwa buganda mumaso wakati nga batesize gwange lya Uganda ibigambo bino wekitibwa Kawuki abyogedde bwa abadde omugenyi omukulu musisinkano ya babaka ba parliamenti bano abava mu bitundu bya Buganda egendereddwamu okubangula babaka bapya abava mu Buganda abagenda okukiika mu parliamenti ye 12 ng'eneyo ensisinkano eno yindidde ku Wateri Africana mu kibuga Kampala era nga yabadde olunaku olwajjo wekitibwa Kawuki ono agamba enjawukana mu bibiina by'obufuzi eziri mu babaka ba parliamenti ab'enjawulo naddala abava mu Buganda zezimu kuweze ziyinza okubalemesa okutuukiriza ebimu ku ebyo baagala okutuukiriza wakati nga bateeseza eggwanga omu n'okulowooza ku bwakabaka obwa Buganda. Disitulikiti ye Kassanda eyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja ya buwumbi ya 42 okuva kweyi enkadde eyali ey'obuwumbi 37 era ng'enetunuulidde emisaala gy'abakozi enguudo ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebibiina eby'abakyala gatako ebyabavubuka n'abakadde ng'eteredwa nga bino byonna bitereddwako nnyo amaanyi okulaba nga bituukirizibwa naddala mu mwaka gw'ebyensimbi omujja zizino ziwezi dakika 3 zezaakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya agessaawa ono gabadde mbufunze nga bwogawulidde tunaddiŋŋana ku ssaawa 6 ne ku ssaawa 7 gwonna gagenda beera mu bujjuvu nze Martin Yamayi ku kigongo abaawoolokosa baabano batudde kamba waakaaganya.

0: gache bakoze kuluno luli mukuru Muhammad Nsereko ya sigala mu parliament aina bya tasa ako muteesa bwe tuba tubalonzo okugenda okuteesa nga kuluno lwe bakoze
1: basikale yo bale
0: exactly,
1: mefuru manga
0: exactly
1: kansoke mfeko mblango tukomeone siraji

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Oli kuchenda musamba kasirisa satu Radio Simba empologoma eyedembe ne chenda mbira kasirisa emufe mwemwefe. Tuline bakadde baffe okuva mu Osho. Bwe owulira Osho mulindo za webuza Osho Osho mzana ategeeza ki sigenda nokwogera bingi nga te ansingako okubimanya wali naye nga nsuubira nti bwe njogera ku Osho si kipya mu matugo. Sebo tukwaniriza ku mstudio za Lubogola Simba.
2: Inyabo nianza ni nyabo mtestesi mzana suga Brenda amanya nze John Mwanja Gabriel Joe ndi mulimisa wa Osho. Elafi aba Osho tusinzi dao na mavi ndasu area ninga basement oba ekitebe chikuru chiri Kenya au jituva netusensera Gwanga kwa zamu katinga Uganda, Tanzania, Rwanda, Zambia, Nancy endala ezili muchi mu East Africa. Osho tuina amatabi manji nyo Mugwanga, tuina container village mbategeza watu wede gali ebili mu Kampala baita container village. Butuka mu container village oja kunonya bank elimu yoka bajita Equity Bank. Kati butuka ao buza Osho elafu tuliranyao Equity Bank ona kapande kuliko Osho Chemicals oba Osho funa ebintu byaffe. Fe aba Osho tukuwatagana oba tudiringa n'ebintu bitukusa mu kulima oba ebituyambako okufuna amakungula amalungi ogeza ng'ebijimusa nga izeguro potfosi amadagala g'omuddo geza nga wunda utu amadagala g'obulwadde mu nyaanya ne mu bintu ebirala ogeza nga mistress atera n'amadagala ag'obuuka ogeza nga oseramikitin ifwe ba Osho.
1: Wewao banafa ba Osho Chemicals nga bwe nkugambye nti siba pya matuga fe bazenga batusomesa obanga batulungamya obana okutulambika mu bintu bingi ebikwatagana n'ebyokulima era nga omulimisa John Mwanja bw'atugambye tetusobola kubiddamu byonna kubanga siba gulo. Naye olunaku olwaleero ngenda kubanga nkusaba otubulire kwekyo ate ky'otuleetedde.
2: Wewao nyabo olwaleero mani tuze tufuna amasi manji mwinachi echidi mwakati abe gamba abrimbanji bambuza mwino butunguru obutunguru yechi butunguru chikachi bulima butia tubusanga wa walero fe aba Osho tulina obutunguru wabuita red pinoy akatunguru wako siwe buno butunguru wero butono enyi nyunga tebunji bunji kuchukolo aba katunguru kamu nga kanene wa kaba ni size gili medium sikanine nyonyo akatunguru wako size yayo yimara tuina obusigo wa katunguru wako makaita red pinoy kajira mpimo ebyenja wulu atera okwaliza munti asika beinyo kakula mangu kasukina chino ndi akatunguru akaloid pinoy mu mwezi okay mu bedi isoke dalanti okasokera mu bedi kwanti kaina obusigo butono nyo atekitaga endabira ya buluna kwaiza wamu so mu bedi kamala mu mwezi gumu twaita mu mwezi gumu nosoka okasimbuliza naye omulimi akasimbuliza atya omulimi oba akasimbuliza of course nokubanga watekateka denimiro yo ugenda okusimba enimiro eyoluberera oja kupima centimeters asatu oba ebera futi emu makati ga laini kadeni mulaini oja kupima centimeters munana zokka lwaki nti mu makati centimeters asatu oba futi emu okusobozesa we omulimi nani nimiro okubanga osobola okukola obulungi ki obutunguru ate n'obutunguru bwenyinyini okwegazanya obulungi okubanga tebuvuganye naki nabunaabu mu ngeri y'emmere oba ekiriisa na mabanga ate mlaini zili centimeters munana wachi njino obutungu lwo tewubira bunene nyo so ka space ibe kwachi ibi ya yomala bulungi nyo kubanga bwegasanya bulungi ani bukola emere emala ne bukula bulungi bibutungulu kula dipino kakati ngomazo busimbuliza bumala emieze 3 zinakuchena bukula chi nga okungulu obutungulu obo obutungulu obo buba bukula buda kungulu era omulimi tabusaako ttaka bukula buda kungulu ngenwe bugejja paka nebulaga kale yaabo entuufu amakola gagwa oba gasuka negeyengerayengerera dene gagwa ku ttaka kati wano wansi wano nebulaga kala eya papo omutuufu obutungulu akatungulu ako kalina pungent smell nti ochogedeko kawo nti akatungulu ako kabalagala obachogere kwentu gamba kabalagala nakawo kali akavaamu kaliri
1: nako kasonsomula
2: aha akasonsomula chitufu nyenza ni mnyago kasonsomula so akatungulu ako lokwani kasonsomula kaba katufu kaba ko origino yati kavunda vunda akatungulu ako akaredi pinoi kawangali dala emyezi mukaga bobango mazoka kungula tachidem akatungulu kaledi pinoi kawangali dala emyezi mukaga ngo mazo okakungula sebisinga babuteka mu mastowa apino mutungulu bitegira nga stowa eyo inokubanga edina amalinisa agayingize empewo nakakulaga cha nakafumya empewo gambanga stowa eyo eri wero yaletid nga mask genda mu mugundi omu stowa aganavira ko butungulu okwachi okuvunda so bwokoze woto akatungulu kaledi pinoi kaje kumala emyezi mukaga kitegeza nti gwe omulimi osobola ofuna ensimbi zoyagala nakatale nga gwe omulimi kuba okoze ki kuba olindiridde ogeza nti saawa eyo kazi bakatuuse naye nga ati bei ya wansi muko noga maka nindirinde muko emyezi ebiri oba esatu oba etaano katundi bei nagenda okujja gyoyagala nga akatungulu okulaki ngaokyakalina awojafuna amakungula amalungi bakayise redi pinoi osooka funa mu grams oba ne mu kiro osofuna kiro emu osofuna hafu ne kuota maduuka gonna nadamukotera village abembaale mujagenda embaale mu tawuni akupaaka waliyo eduka lya osho wablanji ya osho ate era abembalala mujagenda embalala omwo mulimu amaduuka n'abegundi eri isinjiro sadizeeyo busheni mujagenda mumaduuka yonna waliyo obutungulu obwa osho
1: wayinza okubaawo kati mu kaseera kano nga waliwo agamba nti bwe naaba nina kye neetaaga okumanya nandyagadde okubaako kyekkubira niddala ebikwatagana n'akatungulu kano kubanga emirundi mingi tuzzenga tutunuulira ennyaanya tutunuulira ebintu ebirala kati akatungulu kano abantu abasinga obungi bandibanga kale si kipya naye nga bawulidde ate ekigenda okubasika kube ku namba ki
2: asooba ku namba yange Iriziru msambu atano.
1: Iriziru msambu atano.
2: Mkaga mukaga. Chenda munana.
1: Chinana mutano.
2: Enambe yu iriku WhatsApp. So kundekistingi yako ni tuogira. Woku nkubilako ni tuogira.
1: Enambe yu simu iri noti msambu tano noti. Mkaga mukaga. Chenda munana. Chinana mutano. Noti msambu tano noti. Mkaga mukaga. Chenda munana. Chinana mutano. Enambe yu iri ndeku WhatsApp. Osobola okubanga era ogikozesa mu budde obutuufu era ku nsonga entuufu
2: jakakati waliwo abanja babuuza nti obutungu tubulima naye tukoze tutya omuddo nga gubeera mungi era stiff aba oshutu endagala erikuwula obutungulu
1: nga tuzzeeko ke mabega wali era nga tugenda era tugenda mu maaso eyo ekikwatagana n'omuddo omulimi okujja obutungulu buno mu bbeedi aba alina okubanga amaze okutegeka ennimiro ye abuteeka ddi abujja ddi mu bbeedi n'abuzza mu nnimiro mbenga ennimiro ngitegese kumala bbanga ki
2: kati Achisinza waliwo abaso kufuira. Ne ngamba omulimiti unokubanga wete stays. Tunakola chika tunakusimbuliza. Oba osoko okole chi osimbulize. Tugambe nti obutungu bala omwezi gumu mu bed. Tumwezo ogwo. Obutungu bukulye nga bukula. Muba oina okubanga wete kateke nimiro yo. Omwezi gino kugwa kunga nga pulazenti butu so kusimbulizibwa nga enimiro eriwede.
1: Mukasera kano omulimi wagwanidde okubanga afuuyira okugema omuddo
2: kakati kisinzira wali saa zina wamukalinga bo baliwede wali yolinga okusinza kunsawo ye obusobozi bwe nagamba bakandeko mwezi ogujja ogwomusanvu oba ogwomukaaga okusinziira ku pulogulaamu zine obusobozi so ne kitagasa n'okuba bedi n'ennimiro nga eri mu prosesi omwezi ogenda okugwako ng'ennimiro ey'olubeera nga ntefutefu oba nga nteeketeeke enyabo
1: wewaawo tweyongerayo
2: omuddo mu butungulu tulina eddagala etuyambako abalimi b'obutungulu okuta omuddo baliyita oxe gold lya mazzi yali mukacupa oxe gold mu bedi akituyimbira kunyo ddala newali eri nga obutungulu obuteese mu nnimiro okubanga omuddo temuli mu nnimiro ey'obutungulu kati mu bedi tujja kukosa meruzi 25 zoka lita 2 majogera ebomba ya lita 2 ate mu nnimiro eyolubeerera gye bukulira tujja kukozesa dozi atongera muko kuba kati babu gamba bwabukuliridde tongera muko ku dozi nizibira meruzi 5 zoka lita 2 gamba okisegudo oyo ajja kuyamba okutta omuddo oguli mu nnimiro ne mu bedi saako n'ensigo z'omuddo mu butungulu ate era ne kino akankiyiseewo nti n'abe mwani abalimi mwani mwani yambisizaako eddagala lino erya oxygold lituyamba era abalimi b'emwani libayamba nnyo okubanga emwani tezikunkumuka oli amadagala ganag'omusakiti ago bubagamage bakozesa okufiira mu mwani nga battaawo omuddo naye amadagala ago gakunkumuza emwanyi n'omutindo gw'emwanyi kwaki gukendeera kati naye omuli bwaneeyambisaako eddagala erya oxygold lijja muyamba nnyo okutta omuddo n'ensigo z'omuddo ate n'emwanyi ziba nga tezikoseddwa nga n'omutindo gwegwo nenyabo
1: wewa oli ku 97 akasirisa 3 Radio Simba Empologoma eyeddembe gw'owulira ye mulimisa John Mwanja okuva mu banafa ba Osho Chemicals batuleetera nno ebyo ebikwatagana n'ebyobulimi batuleetera ebikozesebwa mu kulima eddagala.

Wali kuchenda musamba kisiri sasa tufemu mwefe radio simbe mpologoma enuji edembe mbavu zako nubiba zako jonaje mtu usake ngalo mzeba saja fumu suna Julius lina musuna kuma yusuziri ya kufumita ziri sate dash kezi ise kusawo munana ugwaka ungezi kuna kuruwa lero na kusawo mwezi nino zo ziri mwenda omwezi ugo kutuwa numaka kumibili ya bili mukaga omwaka guduka MC ndi suma nyobe ntekateka za fezo na zetuwa testese omwaka guno mtonzi yazi kwenye mustamp kusaidio kuyange tanaba nienga chemanyi simu jambu esige jakubanga zigusa kale tulimbia mizanyo weekend yene na dalanga tuweta kwa kwangula kasente iranjeza yoze mikwano jangemu ina botambu defenamu weekend nga tuwangula kukodi ya fe sono na kurwale lwenja kula tupenga tufune mpira mangu mangu nga atete tundaba kweso ga ale kickoff egeno kugula waka ungezi kuna kurwale lwa wali kusamu nana nechitundu zeda chikambale eda chikangama kumi ya bili mukago kufakati nga Chelsea echaziza timi ya manafa wali echalide timi ya manafa wali Liverpool wali kumakaga Liverpool aga Anfield geturo zanti wali yao bimu kubisawe ebibade abita kilizidwa kuwanguru wako mipira mungeri ya usagirilo na yencha galo kutegeza koko titimi ya manafa wali abamanyi duanga abakia usi na boba labisenga ate akatindo kwa wakaina weka serebye so bajo kuchalida Liverpool nga baino chima nyanti ibintu biyabu ibibade biyado mungana lebintu bebadde bya dobonkana so baino kubera nga bakola ekisoboka okubako kyebakola oboli ya unadala okulwanira ebifo bya bulaya betuloza nti oboli ya obaina chance singa babamalide mukifo namba mukaga kubanga Aston Villa ketuse kumpaka ezayi wa Europa League ate nga alabika nga ayinza okubanga amalira mukifo namba 5 so ayinza okubera ngembera mutambulira bwecho so nolwecho mwaba wangu denafe week 80 eise weekend eise tubadde tuwangula VVIP za fezo na zibadde zikena maso peranga zikuwa munda VVIP jukira ntino VVIP ya fe ebera kumutuwa lugumugo ka kujifunira kumutuwa lugumu esimbi za Uganda kakati wajifunira kumutuwa lugumugo ka esimbi za Uganda kutegeza kukonti ate ni mujiteka momu tuwaru odi musamvo kudaguru mujiteka momu tuwaru tuba tukulira dalabulunte nyonyi ndala senye songa luwachi mbanja kada nugula VVIP ya feyo nujiteka mwe simbi bujiteka mwe simbi ziba zigenda kuda ochitegede kubanga wiki yo nakati baramuko abazeba wangula wiki eno abazeba wangula bonna bwagama nti kakati wiki odi musanvu zajiteka mwe mutwaro barabaramuka wiki yako okubanga kawedde konga akunganya sendi oluzagenda kula sentimeka

Alright, kuchanda mu msamba kasisa sato FM Radio Simba programa edembe kwaniza ko gwemgana ngauliza obugula Simba iyo najo sinzo kupango uliza mtundi bye gwanga ebyenjawulo we come about Simba comment team runa kulwa mukaga mbera ngapo ino kwirange tambula nzabu dia bibi na Uganda nze tatalinda nze president omzanyo gwa dulu mu Uganda okubera nga nkutusa ko endiba mumpaka eza Premier League na kulwa lero ate ebintu mwe bino kubira nga bitambula yona Josephs okupanga uliza welcome aboard njagala okubira munno omugambe nti teka koledi yo teka koledi yo mna Uganda ya zeda mumbira nga bwesobola okubira nga itambula mikwano gyange njagala okubira nga nebaza mikwano gyange bansapoti nze nabega mbadde mulwadde mu weekend ewedde saasobola kujja wano banayi nafuna obuzibu saaseerera naye nagwa mu kinaabiro nga naaba nafunamu obuzibu omutima ne gusirika so kabadde kaseera kazibu naye mukama yanyambye nesobola okuba nga ndi kavalinga bulungi mpola mpola era tujja tambula mpola mpola buli kiyinza basi kyamaanyi nnyo nekisinga okubeera ekikulu nti ndi mulamu mukama yanyambye nti ngejje saaseere saakuba mutwe wantu wonna jasa omubiri gwekangamu naye

0: na sodo banga nchivamu nja kwe baza familia yanga ba sodo kwa nga mufaa kwa wade mduwa lido na ba sodo kwa nga geza kwa kunkwa saga njiza kwa kunsonga zona geza kwa kula banti nzile nguru atenso kwa nga stabilizinga mbeira nga beso kwa nge tambula bintu nebiso kwa nga vya tambule nengko mawato baweleza otherwise vrode mno nateke denti mbanga tono nyoso ulo beira wate nivagamba nti umuntu kawe demu chitake akanti umuntu kawe demu kupila no Bruce omutabizi ni mga munangu no weekend sija sobola kujanga nina mudua lido na ye sobo dokuanga mvayo mwenaba so dokuanga mnyamba kwa mwasa vide naba lalabu na wana imwe bali nyomwe bali redala chitiba tuja chidi za katonda blambo yiso kuanga te abuterera kale tukambela nga tatu ingida o wakati wa timi ya nafaba Manchester United inga basamba timi ya Sunderland kwawe timu yungenda bela nga njogira ko ebintu vinji nyoro enso nga ntulwale ndabyo mtende sa chusi za mko kutimu jada kwa zesa njogira kumu Michael Carrick nenga tuniba nafaba Betika www.betika.ug kwa yaga ukwena ngo sibe mipira odzi nene vaine mizanyo mingi nyo kasino ne mbalasi basketball nevidala songa tegwa sibo mpira atoja bela nge chintu chikuwa saganiza dalaburu njinyo agwemgana nge auliza rogula simba that is Betika for you www.betika.ug songa tiba nafaba sabula kombucha drink nguwe na chukupa machi nyuamu nonye chupa sabula kombucha kunusu lukumi nguwe simbi eza Uganda atevi nitu msao kupanga viku nyumira kwa yagalu kilango sula katoni ya nusu kenda mobitanu unadalangu tuwala kese zinga lukumi kudagula atoja bela nge nyumirwa magoba gwe umusubuze alieyo nenga kwa chukupa mu chupa nusu lukumi jino nyeko sabula kombucha drink betambula na bate vina so panga bitambula dala bulungi nyo kumkana nkauza lubo gasimba techno kasangat ahoba gamba ntigwe chama simu che kwate na dala kwa yagalu kubina angu kwate simu chasi nzo kwele ya kabi zi kamo ni 20 kamo ni 50 zi Samsung zilie zimala yo A06 nenda la nyinji nyo simu za sere za zuna techno fetu zilina kwa yagala zi charging cables yagala screen guards yagala cases za masimu ne accessories zuna tujazi kwa wali kutekino kasangat kwa suula na tuja kusuuza na wagule mwemu tuja bela nga tujikuwa songa tegwe alina yagala kasimu akatono mapesa nga kamara yo kamara kumu lido kumpi wichi namba nga ujua uyugira bogezi nga te network anunji edapu tekino kasanga tukalina mwatu ale mwemu na mwabasoko kwanga musubuza ate mumbela nga besoko kwiranga amini na mwabasoko kwanga musubula mumbela bwino kwanga tambla tekino kasanga ojaba sangali kuchizimbe cha mtasa city mall au ikasanga tiyo kumpi oba opposite kumpi na mafuta gas aga Gatoch Energy mpozi ne kumpi Afros Club ikasangati uja tusanga awo waliwaluo SK Mall side za awe seta ilana uja tusanga chipande we chiricheru chirike chigambo tekino uja tuwa bulunji nyo opposite Superstar Primary School uja berangu mafuna bulunji nyao dandala gwebobo vawano kujomai voti ngo kilio yambu kakasoza kai kuingiza seta kobu kumukono ogwa left uja tusanga awo wana faba tekino kasangati vionanga wembi ogede babidi na wunobo genze kasangati wubo genze wunawo utsange duka alia fe tekino kasangati wani na batembei batembe ya anti ate anze mvamu neda tusange kumaduka agafe ebintu tuso kupanga biku nyumira kare zabudi ya bimno Uganda weekend ale kickoff Liverpool bakoze mwe mune timi na fabacha osi che usi veru anyeko na ye basika demu chifecho omwenda Liverpool batebe gomda chika satu nendo zanti mpira gunuwa nizo banga baku malili za mangu na eche usi mazo kupanga wachi leteka uwe mbeira pira jeba degenze kumpi mkaga nga te wangula final wale refunye ya kabonero bintu bya kurwani ya bifo bya bulaya mumbera nga bino kulanga tambla gwe mgana nga uzalo boga Simba fixture ndala Manchester United yono agenda kulanga Samba timu ya nafa Sunderland mpira gwendoza anti agugenda kuwela kwa manyi nyo kwanga Sunderland yeno baso kwanga bateka record ni baja mu game I mean mu season yeno ni game za bile za soka nga teba kubwa mua no awaka nga bacha aziza mwemuju kila basika na netimi ase no mu game namba yalimu namba muenda ne bakola ne Arsenal bidibidi in fact ye timu ya soko kuteba mu timu ya Arsenal kupanga Arsenal bagenda ko games munana nga tebatebwamo sanda ndio ye ya soko la dala neno Man U tebade mu bonya abonyiranga ku timu ze sinzo kuberanga ekuba Manchester United mu timu ngano ganti opponent gwe sinzo bonya abonya ndoze so sinze kuberanga ebonya abonya timu ya Sunderland eno bogeza ko kuberanga wetegereze ebintu nga ebitambula kupanga basodo kupanga baba kube mipira makumi abiri mwena tewali opponent mlagwe bali babonyabonyezanga Sunderland sana ni nayo just win sat net goals ni mukaga eranga zimu kwezo obuwanguzi obwenkugambye ko obumu obukyasembyeyo bwali walk stadium of light nga bakoleddewo draw nya kumpi ne losses 10 United nga abasabula mumbera nga beso kupanga etambula and bitani yabwe yali ya mipira 15 ne draw musanvu zizimu kwezera sides esatu ezitanda bakwera nga ziruzinga muko mupira nga ze zisoso kubera nga ziteba mu mpake za Premier League kingana auliza bogola Simba
1: Ya Pride ya Kiba Owa Pride Smart Account Okumalo mwezi mlamba Ofune insuwari yebio mla mweyo buwerele Okuvam Pride Bank Limited Ne Jubilee Health Insurance Omareyo ne Pride Okumanyebi singa uo Chari letabili ya Pride Bank erikulio kumpi Oba kuba kunambe etali ya kusasulida Noti mnana noti noti Asatu musatu Asatu muenda Chenda muenda Pride Bank Herunga mizibwa Elane rondo wa Bank of Uganda Gasente za wa customer Zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda Oktuki ya dara kubuka dekumi Padre Pio Insurance Brokers Ne Jubilee Health Insurance Company of Uganda Limited Birunga Miziwa Insurance Regulatory Authority of Uganda Matekano bukwa kulizo Bingo belirwa
0: Okay, mbele abatu wa sodo kulangi tambla Kwezae mwabu bubaka Atoto nabu sodo kulangi wabufuna Mbele anga bineo kulangi tambla Zili bide zwa kwanga tuingila saa kumi Nemwe za kaungeza kuna kurwale Nzambudi ya bimna Uganda Original tatori tatari nda present umzanyo kwa duru mu Uganda sodo kwanga atengu kwa mamumanyi Eji mso kwanga tuchu wanika Mbele anga bineo kulangi tambla Gamba chamga nange waswada zo Waswada songo waswa Shaban Amgana angali wali eri Masaka eranga gamo kubazanya timu ya TikTokers abe Masaka saja chimanyo mpira munji nyo mumbera ngabo ino kubiranga etambula kale asante sana kusikiliza ngandabira mikono janga bali abauliriza amubera ngabo eri Sunderland eno badengeza ko kubiranga mukugamba ko ebimo kwe bya sodo kubiranga ateka onenga United yona adamu kuba yeto mubulire ebyo iranga bo badene tegereza jona dene tegereza no games kumpi tano zisembye yo era tima ya sana ndi abade takwata munga nokuteba mu butebi tutalo mumbera ngabo ino kubiranga etambula agwe mkwanu gwanga geza ko kwanga laba timu ya Man U oluvanyuma lokuwa timu ya Liverpool ba confirm izo gendo za nya Champions League yali ya the league phase yokusatu aba edition yokusatu gendo bera wo mwaka oba season ejja United never losing mpira December jonna bagenda bera nga bakubimpa kaza Champions League vola ba nomtendes akute kutemu ko kutimyo lwa leo sirabye Casemiro ya dene ku bench taliko andoza geze ko kwanga wa muka basambi abenja ulo gwe mgana nga geza ko kwanga ulaba ensonga nga bezino kwanga zitambla ona ko Real Manu bales Sammy Lamens mugol Yandro Martinez Harry Maguire Lukusho Nazema Zuri, Bruno Fernandez, Kobe Maino, Mason Mount, Joshua Zakizi, Mathias Kuni, ano msambari wa Madu Diallo, songa teti mena faba Crystal Palace Palace, msambari wa Robin Rawls, Omar Adarade, msambari wa Bataru Harrell, Gaturura, msambari wa Bataru Naid Mandava, nibaleta Nandi Mukere, no msambari wa Enzo Life, nibaleta Grant Jaka, nibaleta Nuwa Sadiq, nibaleta no msambari wa Brian Brobali, kusano msambari wa Broby, kusano msambari wa Aitiwa Chandin, Tahiti, basodo kulanga baleta, Gwe mgana nga uliza lwa gula Simba. Tuwa tu ingire ndiba. Songa tene eri. Saidi zeri. Wali ya mipile. Midalaji genda maso. Gwe mgana nga uliza lwa gula Simba. Welcome aboard. Simba Commentary Team. Nzabudi ya bimuna Uganda. Atelo kutu sake nsonga zino. Ngaba zino kwelanga. Zitambla. Yonajo sinzo kwango uliriza. Mubitundu bie kwanga. Ebye njauro. Katare embera nga bageza kukwanga. Etambla 0-0. Mani wambade. Mujozi guli agubu za mpare za yellow socks za blue za black na mujozi go black agulimu ebiba ebienja uro wali Brighton azanya Wolverhampton Wanderers Fulham azanya timu ya Bournemouth songa te timu ya Banafe Baliedi ya Basandara ni basamba timu ya Manchester United wetuogea Brighton ya tebye mdachikanga ziri inga bidizo kapo ezi tino kubanga tezina ngweda timu ya Brighton ya tebye deo timu ya Wolverhampton Wanderers bidao first time belanga wainu kubanga etambla welcome aboard Simba Commentary Team jina langu na tabu diabi muna Uganda katika kule 97.3 Radio Simba ni radio mainasikia kwa masikio yako wacha tuendelee wacha tuendelee usikilize hii game radio mwenye nasikia kwa masikio yako naitwa Roho ya Simba 97.3 jina langu ni Tabu Diabi mna Uganda tuko pamoja na ndugu zetu za Techno Kasangat wanapatia wewe simu zile zile nkola ya zamani simu zile zile ngumu sana kama ndugu zetu zote zile zile naitwa sabla kombucha drink na betika tuko pamoja wacha tuendelee 0-0 bao 0 timu ya Manchester United 0 timu ya Sunderland dakika 2 ndio naendelea kwa mchezo hii katika kachiwanja hapa mimi naona mchezaji wa timu ya Sunderland anataka kupatia mpira mwingine lakini Manchester United wameiba Amadou Diarra amebisha mpira nyuma sana na Zema Zuri alipata mpira amekuwa huyo alikuwa captain ile naitwa Harry Maguire amebisha mpira nyuma sana tafuta Sammy Lamin Zindogo kipa timu ya Manchester United, anamecheza pasi mfupi mfupi hapo na Zuma Zori alipiga baka pasi ngumu sana, lakini goalkeeper amesema wewe mkuje tucheze, wacha tuone. Alikuwa Rian Romartinez alipiga pasi mbaya, lakini wameiba mpira, ndio timu ya Sunderland. Granit Xhaka ex-capitano kwa timu ya Arsenal.

0: kumi yao bibidi bisatu bitano ntero kuchiga baba nuti boweze nkoko lukumi obo tandisa okutambula ku kolansi
1: erinya Silivia nilimulunzi wa nkoko eza yuga chiki ekyamazima kyebogedde kitufu nze enkoko zange bwenzijja ku kampuni siziwa ddagala kujjako glucose okujjako treating ekyo kirwadde ekiba kize nze sigema ddagala okutuuka ku wikisi mukaaga niwe sigaddemu niwe bangu ziza abaguzi bana abalunda lunda ewaka bagamba yuga chiki mulungi
2: bana emba kubireko mu ngalo
1: era nebaza mwami Kasule mwampa amagezi era mbebaza mwebale nyo mwebalire ddala
3: ebyongo bitadde ku bali emisaala gy'abakozi enguudo ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebibiina eby'abakyala abavubuka gatako n'abakadde byebyokuteekebwako essiramu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 mu disitulikiti ey'e Kassanda bino byonna byabadde mu lutuula olwayisiza embalirira eyogerwako ey'obuwumbi bw'ezaaku n'22 obutafaananako n'ene n'atera okuggwako ey'obuwumbi 37 katwegatte ku munnaffe oludda olwo Yozefu bali ku ddembe alutuviire ku ntono
4: embalirira eno eyisiddwa mu lukiiko olubadde lukubirizibwa sipiika waalwo Godfrey Katumba nga lutudde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kassanda era ng'embalirira eno etunuulidde okukola ku misaala gy'abakozi okukola ku nguudo okuddaabiriza amasomero okukola ku byobulamu ssaako okutunuulira ebibiina by'abakyala ebibiina by'abavubuka abakadde n'abaana Godfrey Katumba ye mukubiriza w'olukiiko luno olwa disitulikiti y'e Kassanda
5: mu bajeti muno nga nabyo bimanya ebyalo ku gavumenti ekisinga okutwalako sente gy'emisaala gy'abakozi $26 billion gigenda emisaala gy'abakozi eza development kuliko sente ntono nnyo nnyini ddala naye nga tusuubira tujja bukozesa bulungi abo abanaabeerawo ng'era bwe tubadde tukola emirimu ekyenguudo ekyo tetukibuusa maaso kubanga muno ku gavumenti enguudo zaffe ze zisinga kusomoza era tuteereddemu ddala sente ezimala ate ne gavumenti yatuyamba netuwaayo ebiliyoni ensimbi ezo tujja kubanga tuzikozesa bulungi okulaba nga enguudo zaffe zibeerako yadde yaddeko kusomoza we kuli nti yadde baatuwa sente ezo naye zikola kilomitas mpanvu naye ate ng'emirimu egikolebwa ku nguudo ezo si gwe mutindo kyandibadde kirungi gavumenti eyawakati n'ewa disitulikiti ebyuma ddala ebimala okukola oluguudo lwe bayita olw'omutindo essente zino zigenda okujja tukole oluguudo olw'omutindo ng'ebyuma ebijjayo ekyo eky'omutindo nga weebiri ne sekitaz endala nazo tuzitunuulidde ebyobulamu tubitunuulidde tujja kulaba nga n'ebyenjigiriza tubitunuulira okuzimba classes okuwa desk masomero gaffe
4: Jackson Mugumya ye kansala akiikirira abantu b'embirizi mu disitulikiti y'e Kassanda agamba nti newankubadde nga bayisiza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eno nti kyokka wakyaliwo ebibasoomooza naddala ku mateeka n'obukwakkulizo obubalagirwa gavumenti ku butya bwe balina okukozesaamu ensimbi zino
6: mu bimu bye tulowoozaako nti bikyatuchallenginga nnyo nga boolaba bajeti gye tuyisiza nga ministry etuwa guidelines etugamba nti aa enguudo mukoleeko kilomitas bweziti ate bweziti temuzikola naye nga bw'otunuulira challenges zetuyina naddala nga nze awangaalira embirizi ekyo kizibu kinene
4: Feibe Namulindwa ye mubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kassanda abakulembeze bano abasabye okwongera okubeera obumu nga mu kino kyakubasobozesa okukola ku ebyo ebiruma bannakassanda
7: mbeera njagala era nga bwe tuli wano okubanga tutambulira wamu kuba ffenna kigendererwa kyetuyina kyakulaba nga tuyamba abanayuganda okusingira ddala bannakassanda
4: ku lwasseddume Lubogola Simba Joseph Bali ku ddembe e Kassanda
3: eddakiika zizi nazoolekera kuwera 12 ziyise ku ssaawa emu ey'olweggulo ab'ebyemizannyo kabajje bakwongereyo n'omupiira
8: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
9: eno ye ssaawa y'endala
10: ku Lubogola.

ari ni brown challenge abadde agutayiriza mu bbanga bwati omanyi alinanga bwolaba ennyonyo nyange ayitamu eya bwati dada agutayiza nga difensi yona basumagidde bakiridde wali ewajja jatone ekusalisa akakomando nga bali wali ejanja ewamuzeeyi joni saarongo Manchester City na timu ya Brentford, this is not just a game. Habura abasajja bali mukuragako ebifuba pepu nasituka naga sibategera sibakenga twagambye dakiika biribiri bitya bamugaba musomesa kakana Haaland yamugaba just be humble. 0 Manchester City 0 timu ya Brentford kulibogola Simba nini olino mu Cambodia la Simba komentwe timu bara ba mama Nuno Bernardo yakoleza emisinde zolekera kura makumi abiri mu mwezi akase yakundiba Manchester City 0 0 timu ya Brentford ne banyiga waguru wano City egeza ko kubange yiya Manchester City Jeremy Bafude Doku yayine ndiba ne banyiga ne bagaramiza pasi nzo kuba free kick waguru wano Nico Olay refalina gati mubadde muduka byammwe Zero Manchester City zero timu na febanina te ba Brentford mbera bwetyo bwetambula bwana kayanja faruku waliyo jinja uliotya yagenti uwino na Man City bamu abura wano naye azanya nya nya nya nya wama mkuru Abdu Karimu ugambo utya wama dan SS Fande isa mire godi furabuza bunga abayekera bali mu abayingide densiko ono Brentford bamukuba mmeka Shaki wakara fiori umwana wase na gani tiplesha angazi kuba mufata basi ndu oku wangule chikopo badoroza cha kati gwe justi manya echo choriko Liverpool ne Man City ze chebabadenga kunga bakule mbede tebo nga wali waba guba justi kati ndo za mufunye experience ntu Mwanyi baga nti atamu kute ya gamba ya ye kwa hati dadaro nyeze ya ye kati ndozo mwa gizu wasen ofunye experience entufu aba wangu zibabe batia ili nitu binone tubi ogera onobulijo msaji aga nti oku wangu la ya ita mutunu mutanuru wali oroza ya muriru wete tanuru jabate geza uka hii hindi mwane msaji ya rimba mbuya ita mutanuru nga ita atia muriru abiri bweda bwebit wadu waga sira wotu kano ulirango wede muama atara dagowa na asura gwe no wangula atine geyongera wali wutu kaba gizbase no izo nonya vidi yao nga wuruvuze bakoseza dulu mbonanga baga ona atira tayinza kusobola banaya ono chibula mnikati ino ogezo mubo gerera kechibi ankurutu uja kulira dwene Brentford nga video jiezira teche nungi ba katijukila uzizima akula x nyingi nga tibagala zisimura jeziri una ateta chibula mba nae neda wana ya alani neda kare neda ubawe yita msaji wa mkazi muogere kechibi neda tuogere muogere kechibi nga rumu wana waseno eche chibaganti ya wali omugenge tofunyiza unga rumu ogere kechibi nga wali omwana waseno eche gamba chile chimu polisi yeramura polisi bane nuku wakana katibe wakana nabi ogere dionye omushia nize hazi mtene subu tuwa mwesigida mama tuwasi prosesi mgenti hazi namula bila uya teto mwadaba emiaka jona msaji abadage zako hira nze tu ngamba na hawe simanya ulima sima mgera gane amuri misimanya mgo abatia ina ageza sirinzi tukencha na asiri da mwat ane davane kuruni ya ngayi tika hati mwari mwana pepu kati ya pepu wa hizo subo na ateta no mugambo wa mchi zina mwuzi

Burutanu tanu stachin double berry stamash. Okay. VIP kwedi ne VVIP. Uchitagede. Coach Asha, coach Wabato. Wa one touch. Waliena chifuma. Mwagizu wase na agambe koja. Kamani stinga kare mede kwenye anko. Hey. Baka ruba. Everton ya baku watama ujiriba na yunga bali bali serious. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri semash. Okay. Umuza nyuma Arsenal Gabriel Magalhaes. Agame nti ya dala betu gefokore bia fayo. Ukuangula ni Arsenal double. Premier League ni Champions League. Bete gefokutu kanomu ntu. Kubanga na uba agalagena mukatabo kaba na bia fayo. Inter Miami yekubye goro namba 7. Chitegeza ba over ya 2.5. Echintu chiwede. Over 2.5. Mbagambia nga tuli wano. Inti tuburako Inter Miami. Inter Miami. Eyaba Messi. Bafunye goro namba 7. Sergio Regren. Abadilizo kubanga likura. Abatuze mubanje. Mkwano guange Benny mchibuga Manhattan. Agani chumukamboja. Wakavyo gira. Inasika. Mwenye waliva furufi bako wena kuba wangula luba agade. Evikopo baina vinji. Uli abuza mbukati. Chogama tebagala kuwa wangula birala. Ne iye jire wangula. Yone iba na vitu wala guna wangula. Chitoko ye kuna ku. Sita. Biri tanu tanu sachenda mubiri sema shigubiri limitendera. Tulikule bogola sima nze savumu Cambodia. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Okay. VIP kweri. Kuliko VVIP. VIP ntadeke mipire na anko. Jikora odi munana. Nina VVIP. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Okay. VIP kweri. Kuliko ni VVIP. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Luis Enrique. Omutendesi wa timu ya PSG. Agava yo galaganti. Yandikirize ndagano ye miaka ena. Ajiongereko. Akwata olupapula ne Bayiru azenda gano yebuja ku timu ya PSG wabula United mbiri munsonde mugamba tochikesa tochikesa pagamba kalika inso kutasobola maniri kunsonda emudedeza. Sita biri tanu tanu. Sita chenda mubiri. Sita emu hash. Okay. Ka VIP kwe kari. Kuliko VVIP yomu Cambodi. Injitadeko. Esabule utule timpura. Banacha dundo nyongero bajukiza. Timu ya ingi denkampi. Wabula tuino mkoro mwenene. Teka mkabuka acha dundo. Wayo kuru acha dundo. Nge nakuzo mwezi musanvo mwezi ugije guo mkaga. Mubimuri biya kago. Waliku mbuge nkuru saza cha dundo. Eka sangati. Utujuu kubeira. Chonacho unabosu budi jangu nacho. Ukuongera amanyi mutimu ya fe. Wayo kuruacha dondo. Echisawi chetugendo kusambira kubachita Saint Nua Seruanga. Walie wampiu. Kuchachi kusomerao. Tuina bibiria bia training. Echo chenye chetugendo kusambira natural echa gaya za high echo gaya za high tugenda kucheya mbisa nyomu training na dalizo ba coaches baganti kati obukodyo bwachi amanyo so sagalo obuzabuzibwe ngabulu wagama simanya kyadondegera sa chaliza kugaya za high nedda our training eninga ni wali no tujja koleranga wezo we wali tuchamaliza wali we bicha ebicha agenda wu so munacha donde echo kije kunze omwogezi we saza cha dondo nchukudire embozibuze zezitambulezo nchidamu eri abana bajja kolera ngayo training
Gayaza High is for training. Wabula nechino chetugendo kubidamu chicha atereze wabulunji nyo era training na ija kubayo mpamputi ya gakati ateri jetugi wakendo kubira nga bacha aliza aresi manya ateka tibagenda training na hiyo chandibali cha makuru no toyi ya nyo anko kakana siya.

wewe sawa za kuba discourse magira mala mti abana bakunu tuli kulubogola simbe mporogomenu nyede megamba aliyo kumpia ndiye chigunda chitandise mumanyi.

Owaye njaga nakumanya obudde nga buno disco bwevuga mukola mutyawo esebo mbaye abantu nga babiri abo batwegatteko tukube disco esebo bakuwulira gaana gali bize gali mu vibe mwana kyona ali okumpimpi awo basogamba otya gwe bali kubeera kanyon abantu banga beekasawo bali batyako obudde nga buno disco bwevuga bikibe musinga okukolaawo mbaye abantu nga babiri awo naawe akole ki obudde buno sembyayo akola atya Apollo Promotions mwana kyona ali okumpimpi awo ani ono abantu bange bali batyabo